ska FM 107 o don nye ga tsa metseka se se tsama go khoma mapeu e di ate ya o rwata shang e ya denga o ka shang e re go tagate to taga do ga do u ka nya metim shang e mata ga nne e mo ga shang ta ke ga tinta ga ga do ro go ta kwa ha ka di a ga ha da o ke ga kya re khamri ja o nja kung he tano ga shang kwa na di ka ga ha shana ga ga ha ta ga do ro go ta kwa hintu te mo tsana go ta go te a wa sin ai wa te tu a go ta nne te te ma ga te te ma a ta shana kotakwa ta aji tengwa ham kam din go khatie wa khuitam am a u uite kwa e kara khakha do wat very kare ti go di go ami go tsu go tshetsere go thoro iko ta aji tengwa ha ka ditar e di mkwana mate ya or khata nema 11 ka dem e ma yuli 7 ka ngwe ma 2020 sim am o kama te ha kwa tsamji ke te a ka te ngwe ma te ngana kare ka tsamji ha ji ate abasi ma go ta wa ha ma nde go ji te a Nelson Mandela a karama hina kwate a im e hinkoji im ta hinkoji e jika ha gwanam khate anata ka hati he te anakwate go te aji a teken komnu te a kyare kara nga ka he te khato sinu te uta khuna ina te a kyare kara ma te tu te koma asana te ji ike kha koma kamjiki na ta i kara mu asana kwa kha we kha tam sina te kata aji te ho ma kuta ek e kha tloko kun kha kwa na ji a aba se kota ha nu koma e tonde te jamat matiri ya nu duks nduve tonde te twang kha kuta kha tamji kwa na te tsho man ji se kota kota te kun tsan tsun tsa kha hasra kun tsan tsun tsa kha kenya tlo ke ngwena ngwe ko te a nga mana kota kun ngwena ngwe ko te a kyare kara nga ka ti tsam jim am o tsam kite koma ana ko te mo asin nima mandela kwicha we tsa hi te a ma go ji ga a ma na hi no te ga mandela te ga te ta ga te doro ko te ba te koma a ti ga mandela ra khara no na we a is ka ti ga mandela ra ku ya hi na ko mo o sa kyara hi ka tang e ka hi sna ta ha re hi sna ta ha vere ma ki ti ki ngata ange ti kom sa kya ten mukunda na mukunda ji kita mati darana na kota ko tsike kota ko kom ka kona ji tinji ati u radio inde ta titu ang kota ko te ka kona ji ti wo kuno ke he kam ti wo ta tin ka i he e bori ko nde darai no bori ko na te a shurma ko mukunda na mukunda ji kuna tun i ke ji a khana ji i ya kota ko ha ka ji ngunji hi sana ta ha ka ji no a ji te ngi ta shan ma bori ko nde ta daraka kona ji wo ko akta kam kam ka ta kuno ne he kam ri tsamska te bori ko nde ta daran te u tsam damsa ka ha te a twa kra kha na khara man te kya bano e ke ko kwanko hinto te tsheswe ko ta kwa ke ke kun a kun ta tinga a da tsin di tsetswa ngo ga tsa am o ka ngo ga gwa bana ta ha ko tsima no ma e ga bete ga i ga a ga tswe ga nwi ga ti ga ha ki ga mo di kwa ga kyari ka ha re mbaskur ka re mote ka re tswe kona ka gbuta tlo tsena go ntla ka ga kun go ka su i ke ga he ga mo a sene di ke su i ga ki abasi

0: Eska.
1: Hayo hay.
2: Na ta na du na.
3: Teu doji te anako tinka kai kamsiki ekska fmsiki.

0: 空心的吧。
1: Deu tiri garoti, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka, kreitam siki, exka FM siki.
2: Nehu, tamhena okenka, tamhe winki, si da Afrika ki yamoko taku tetra kukun kara tiena, ayetiti, editamen, honka, hanawati klawitike. Takuma Dr. Nelson Mandela, akuri kwarasan, ahima won kenya wota, ya odomi yohati kam siki. Ama o ti fefenin ta kulina hwako kham aisiki Houston Johannesburg ki te tla ko tsa ke te tla ko sa platform ten kansela ma tir France ama te so ma te kom sa nata mandela ma kama anu nata mandela ma kama dukuto te mandela te ke nyi chem ho jukwa na sik mamba tir France nwa a ka sanwa ko te kom sa cha asa se mandela ma jamhe e jate uo mago
3: mbamba piero no mbamba te ke tena no Bamba Xka FM kitama kweta mandata hana tsati bamba tu ansu kangeti bamba ti khamenska pa ekam nakoto jaakoto no katakara ko han ko na kamzi ka tim mandela ma ak egeti amego no sorry mandara tsusa ngesen di takwa kehetti tsusa ngesen di takwa Anda tu mesti gesen di takwe, tapi ma, cakap aku nung, sa anta cakap di tua awasirama, acak ting kamhe. Tino ayat na, wo, cakap u, tetusi, cakap antar ting ya, tetak eh, takuk ayinja, tuan an, an kamatin an. Ngama karaku kukuku kakaraku kukuku. Ata Mandela anishuka ti anakwa nitimuote kwa ngeo ti utlamusu kwa nitimuote. Akho ni kwe amtako. Nu tamka kwa ngeo timiete ntimi aji atito okaate ki. Tamka kwa timiete ntimi amkoma temu amtako. Te tuwa hao tehin te kwara hiu mauka mauka. Te anako tehiwe. Teki heka maana kutehi kwa kuwa aha mwaki. No akuwa miya kwa ta kwa cha kwen. Aha macha ami cha nge. Cha kia itiwe changawa kwa hiyo kwa ta ofu. Cha kwe kwa na cha ki hambi. Hama kuwa mati tatano. Hami nyote kwa cha ahi. No acha mtemu. Kwa usa te ara kuteta kuwa kwe. No akwa Mandela mwa ta kwa uta msi. Aha mwuru tata aha kuna. Aba na hingasi ki. Takono kama mungwa hii ako jaki kama chie kote nkam. Nguku na toko tako hii sina tikeji. Nukuiji kwarako kama tikeji. No ama ayusa kianima. Keuni seha. Koma e karahi. Ayusa kianima amu keudi koma e karahi. Ima ako ni koma. Nkumka iki imkona ima yaka atita. Hambi anahim. Mara aha mhiji kateko. Tia kona anahim. Atweta tia kun kuyete kwa dati amkoma wuru take kanim khama wukara take akham kuyi ta anzi kati Mandela mkhoja ti Mandela mhije akwa na sikati ti kuma kutinya klasa na tikati se klasa na hiwe kusa na kukome hiwe amkuyi jinta nyam oji kuma kuta kutoti si kamla tam anzi tefti ya kumu wate zikate akwa zikati kuyete nti ata kuyi Drika kuhem, Mandela. Hieta, ah, he is Hamsiki. Hieta ho hair. No music, I kunyana ho hair te, Kodi. America. Mahuku, Moody, Sure, get a class and a tank at the Aqua Kotako. Chemical, magic to the chemical, Tammy Macho, come at Unkadim of Unkadim. That two moods that come to conquer Japani man, that would quay quay moody am. A 720 ga kuri khamsi nngoko ya taziki a yele unje a kara khata kwe kwe unje a kwa ka ngo khadzi wina ku ta ko wina na ko a khom ngo a khota hinti a ku kara khako ota angie sen kho khamme kham hinye tuwe drika kwe ti angie sen ka ntama ti kwe nngako mama ati a khuni kwesi yego platform din ki ta ko te a ka ya Mandela mhiya ta kwa Yele wunji America, Russia, akwa kute hihe, Cuba, mahuku, a baba langar kengaji, a president kwa, nungoku, yu mkaha do kwa haa wata sin aku ahambi. Equal, keheko amandela, 7 tonda kakuri, oma na wata a wunji kwa kwa kwa kwa nao, te ngu kereska, te kasa na haskide na se, te utuan kasa na kwa, wunji kaya kwa kwa mandela president mk, kaya kwa kara haa wako. Oh, what? When I have a hamper, I say to Yaha, Nahuku Cuba, to Yaha, America, to Yaha, Zambia, to Yaha, Botswana, to Yaha, our yellow woundy and Kehentia, the Gria, a class in a Huahentia, class in a tea, woundy, Kayako could tell him with the Mandela, Ayako Karahoko, the Ahuahata, Tim Tacum, I used to take a cati. Tim yam twin go ama kiares na kusi yako te agawana ha nuhoji ayakai van hambe hama kunya in kwatese ta kunya gum koma ni te hamte ahuahotaki adi tuji tim go doat and piro tia kosakti kawa huasenka kwat inkati kunyiji hamte yamanataji takun om kate kurukuna kuamana hota domim kuamana ta kwa ham kunkam kuamana ta kwa ata.
2: Tita kwa te kaya ha tiri France platform ten gite kum kansila rantano ama te shura mata ako je ha. Tiri France, ngi cha mandela ma klata kwa te komsika mea domi kwa te komsiki. Ngi te wun kwa platform ten gite mwaka no. Nda u cheka ako je ha ama platform ten ziki. Hinye hinyu kuhu enu kwe munga ni platform ten gite na ki. Sanda mkana kete kamta kwa te platform ten gite kwa te komsiki. Nda u je ha ama mandela hinye anu kwe niki.
3: Ti piro cha ame ati minya kwa cha amu kwa mangye sinu ho ta ati minya kwa. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the dark. Yes, in the ke cha klete ke cha twin cha site cha atesa kya atesiki didi mteto ala ngoma ko do kwa cham siki mandela haji akwa ko jere ka sinwa haji mandela jere ka nwi yote akwa ko ji akwa ko kham a ngita mte o manata kwa an tishore kwa a ho ja ana ho ko ti ya an jere boka yote ya ko South Africa man ana hin platforms drive ki aya ga ana hin khamo a ho kwana sika kama anahi smith drive ki kwetu iko yate sa sunmen seta kmit kweta mintin kwena no khumuna ta mintin kwena ta kehe kumani ma ta un khumuji ki kwa kwa ta tete ki kama wo freedom kama kana ko kama kana ko tete ki teka de ta ama kare ni tesi o sikite tu iko yate mate anahi ve sika smith drive ki te ya khunu atam site ateta ka teteta ha an khana ko isi kham ko ren sika khuna te ya ko ete khara ta tin du khuna te a khom gu ya tabe atam jika ta khon tu khu ko teta ta ko ngo ko tare ta mutu ke he ni dam si dama ko ete ko ki ate ko ete a khoi ti ngu te u gauji and di khona u gauji a ko ite ko me a parliament di o yo ka ofu ake henga odzi kuiko huo nukoki, nukoku ikoki. Tinu kwena klare hindi, ahu nukukwa, ah, wuni mano, kani mkara hini kwekwa klare hini, aha di, ofu, kuyama kwenu, te una kuroshi na hini. Tahate tingha, aku insika, te hambe swamama te u, te mswamama kia, eka mte mswamama, kwa, kwa, isi atezi, te te tamaha, atamsi, smezdrev kana mbiaka, kwa rako, te te kwa, kwa, sika, hate te tamaha. Tahun Mandela yamoko take yamoko kuomat at it ti amimkin ti anahive atam Mandela kwa guta Oh, how good that thing. I'm a curry to take a quid, the queen, or take a quid, Kehema, and the war had democracy queen that Quarasana and I him come to Abe, that thing, you know. Go answer sing, Kumahui, Ahuni de Hua, no man you quit, that thing, the anti acclamate, the Kumoko Anna could think. The Anna, the hottest misery of a kid, ten a hano, Yamoku, the uk at the quipa. Te akuya mana kutaha tu eji kutako habana te smith dere kitu akoro kutu eka tu eka te platform den ki tako khamate te tu eka rako akwe klo yakara hunne kinu Mandela yama kuki hekam te komat si Mandela aka te smith dere kati ngaisi presidente si yinta makte usa te koma hiwe yama kutu kana hoti nkuji ki akam kam kabinete jauje oi kakandore jauje te jaron taha think at we hear ya hun credite him, Hamandelam gays and hojite, Yamana Hindi. Hamamote tell Musovets, Iclarahine, Ham Kun Hekwarahin, Musoviki. Is a Ham Kun Hekwarahin, Musoviki, quit the Mahani said Africa, Kitin Kun, the Waterhorn. Hamamutu tell Manako Yamanako Kakun. To Mandela tell Yamana him. Tell Hanga a home awobe, take one am. Then home sikitain Tamintama. Wo hibe a aparte tikam khum nda te nga khuru kya ha jao nga o jiki da khunu te a man ngana matun khum ek e yan yam te ki khat khama mut khum a ham kuwa du musho wa ke of musho won wo haven ki khum je khat yu khum je ma khara khu a khum jiki go khu jikan kya te ji hi da khunu mandela mke asen khu te a platform din khu te khun khu te yam na ta khu khum da ko khum te o khara khunu ayo sa kharen ham ta khum Ah, ham president sin tam siki hama koma ta tetin ham konsu am sobote num khom kam ki o khurina khon ta hama sure ki class ne ti ko koni ko kai ko ti ko dam a kuna se african je ku kai kuna english se ku kai kuna ke dam je ku ka kai ta te ku te hinga kai hita hata hama tinu ba dam a ata ku ko na tin ham kuritete ta medela me ko ere ko te khom a karahim e te nga ke ho khama te nyamago for kham kam si kham ti a khama shaver kha ti kam si te ko kam tu mata te ge sen ho imunita te khom an karahu khernu nga te ka an khonan ta ko tende ki tuite ko tende chere chere sina ko a an ye South Africa de an khum no South Africa se barata man an khana no tre ma tuwa te ta khata no hambe isam gwa gwa hutum sponim yarem a kova kova mutu gua khama ngoma or dendla ka di ngum sobo khams di kham sobo teki tinu ngoma he ata ta maha ate koma te kwa tiena ngi radu jikite ko kuye te kwa ndi xk fm jite ko on road to jikin kwa ate tun khun kuye te kwa te ngoma he beyengu tiemkha te ukete ko kwa akhoya khabana ga mo a yana iko na ka a ekurite kwen si kate ina ho ye ko an a kha kha kwen si kate se te ta kwana ka khuna khuri kare ta te ukete ko kwa ta ma na kwana ka be thawangui ate khara ta mar mandela ngu ate nga mane te wo ta balova na te balova ta mi te tiem kha ye ko nga te kham te wo cha ka ngu na ko oher ana ko te ode ote ta te akam ka ko khara ta ta ho kher nu ama nga hi kwa kha ama obra mutu kama shurengu ate nyama tin shurengu mangata ate nta shurengu yo beton bem ate ngoma na khoy gwa ti koma to ka ton kara a kasi u khaskidena siki ti koma to khano ni ma anja north capos ki kam ka shure ta kum kan ton kum tati gwa koma to gwa chem ha aja apia koma to ya ne so asika te ku sakyan ka mandela mhingeta khuti ta khono ngi ji ati saha khona ha a go ja a tete hinge di kam sandam ka nte ku i wan go ete ho te a khara hinte di dom a motu suri te di dam tu kun mun tamakum ke he mu ji tamakum a go ne di stasi ete a khara hin ha dan ta a we am ta ko mun ge sen di ta ko na kona ka te ki te motu ama hamdura khata no am ate a gweta ko kun karamana ta ko kun ka gum ko mati a we marita timi sena gobe mata nako timi gobe marhi akhun di kawate wo platform den kutu nako te kamama tumkom di gau anako amkom tete karamadi ankwen tetema tema datin kwa kwanan ntam etiyako as a councillor sieta ti anaibet councillor sie gutama mara hamdi democracy di kwana yako hamte kwarana manata to tin hama hamdi domye kete ya kwan kwata kwin domye hamdi kete ya kwan ta kwa te di hamdi o domye kete kwan ta kan ti councillor sie hota ti kyan ka platform den ziki ahun di kama te kiti ta kama ti yako nyam te u councillor platform din ki ya khore na hota ku ti ku ya ku ko anje ngo ya ko ngo ya te u kona nyama ko ga mun mki ko parliament nem ki ko kunsa da ho ya ti ta mate khore na ta ti ko se ken ka biro am jaoji te ma ham
2: no cha adap na ya khiret ti cha ku ngo ska ku tu cham ku ju ku di ko a ni cha ja o ko parte he no a a en si cha kansela a en si ki ta khun ngama Nelson Mandela a parte ya nyama ku ngoma ko ta khame ko ko jawo ko ANC su ANC ja ni Mandela o do mi ko di tsam ski ntsa jawo ko tinga platform ten nga na wo khana nga na matri nga ka go ikara platform ten ski ANC su ANC ja ntsa na tin hinya ta o nga ti kaen ko na tsi ko na kaen de go ente de wa nga a kambe re wa ku le ski a do ko platform ten nya mat a do
3: Pierre ti danke a tsa kwan a ha ti tsauni sa kyan ka tsem a a ni atsakwan waziki ngcesika a nsisu anzike a nsisi te akere mana hota ha khoji tikteu kara khanke atsakwan waziki ah atitini sanu te akere mana hota ha khana so si te a ahan miyati kwa kha khana te akere mada tatama dibatem ta akuma te a ya ko yun a huwa hata no mut te a an si su an su kan no ma mai no ten ko kham ya ko tem ta ko president te rapra na ko te kham a dang ki kham jar ta jar ji a ta a an si su an su ka a an si ko se te nga mana ta ha no a te ko ma te kwa kha diminik ko a ko sa ki no da kha a an si ko te u gemeenska player ko a khwe na a tin tengo madibam an a o ha ko sa ko e na ko tsone sa go te te kum atete go te fe mo di kwana ta madiba khamatare kham ntse kam kham twara te kam kham aba te kam a go jeng go te ana ko te ata a nc ko ta kam nta te ha mo te te a de u de u khwe mo so mo di ban ta khamatare mo wa hebe na mo wa ko a ha tin nan a nc su ana ko tso se te akati te te kare ko ni go je te ko e ja ko kung tswa ta ko ntse a si u ana si u ana
2: nokure ke tsanganta am kuri kamnana am tu wesanana wing ngale go dina ta tsamenye ka go ama ya go o domenye go tika mski ta go Nelson Mandela
3: pyoro tsa a tsam se tsakwanze ke ti dange go me te di kawa tamate tamate kawa tamase te ho ni te go nta tsam ta go tamba ka mo te ta gro te kama hi na o ti di ta ko te nta ha te nya na ting a ji te o ya te o tsak kam ke tsana ho tano ti kuri kamna ki kha kho ha ina chem di kho ya khom ka ina ki ya karata no te kuna kuna sa na angui no te hi ko nga na khobe anja a kuri kamnde la kuri kamna ki tui anja a khone di kho ate te te te te hi sena ko te guta chaki ana ko tin chiki ta ma kha hi sen kha ha ji a kuri kamna te a for belt te kwat si a khone di aya angun ndi a khone di a ya kwateta di a khone di a kwin a te kwin ya ko ka ja ku ta Mandela ku ri kamna ti danga tin ti danga tsewuni sa na ngiya sen di di kwe a te ki ya karata no ina ango kyan ma tsai si ayo di khon ha ina se kama ta ta ma te kama ka ya kwate ina no platform den kitin ham tsedi amu tan na ko khotan tsewuni sa ti garaka ha a te platform den kwena a si te ya go mana go ta temta kuma ni khom ka anto a kham tsho tsaro ko kunga ta to a kham eta go tsia khuti te koma ta bet ndi a go ja mo ta bet ti a tlo tlo tu te ka inja a go ja ana ko klongo kung na ko te khara ko tlo kung te ere te et a a mandela mo se na ka et kwana ha no ti awe ne ta timi ngo ta mandela mo se na ka et kwa te ka et kwana ka te tlo ne se garaka te di kawa khwa se na no miester na tenta kret un kon un vereting un emta maha dikhana amia kwa faste khotin faste tamima a Daniel mfaste bible kite mo kwa kuri kamna tsone sa tuna ndi weshen na ngam khona khamana faste khotin tota nja amasin kya khuino hana nwa khona kha kandu re jitama kya ons na kha kwa hin ham o e tuika kha da hin tot fokhane yar kandu re jitama si ye te khar khar sen ngu da ayu sangye sen kara ama te akhaekat so platform den kuto a tot garakat to am tsho jara ko mota am tsha tot khoma ko am for belt ji a di am to a tlou tlou ta jete a tlou tlou ti te ta ma kha tsa na ko te kha ko kha ko ka inja ko kung a ti kwa tsa na tun piro ti kwa sa ni to te a radio stars ko to kha ro mana ta ha ko te di doma te a ti ko mat kha kha di to di doma to te kaya ti khu jete komat koma ko class na ko to ha ko nan go intermittent ka ko a ti ko ni sa ti ka wa anoka nga ko kha
2: an kra dangi am a platform ten ski councilor ma ti france te ya ta kham ani kha ti na ta kham go platform ti kona ta kare ka ya ti ni ta ko Nelson Mandela kham te manda ko ha parte ski nyamo ko ngom hima na ka parte he a ya ngi tsi ka ya ngu he manda di sikara te khoro ki gam dam dangwe wo ta jawo ti kha am nye cheka go shu o shu kona sikim no ke hem ngi ka kunya ta tima am nye cheka go shu o kunya ko tin kha na ji a khama te gi dangye khara ma te kham an ji ja no a o dom ye ti ta ko na shi mandela kuri na an ji jan am we shan nan am ay kuna ta anata ata khama kham ke khara qaye ti platform tin bunga na en shu o shu kha ngote koma go joka to tata ya mata ti piro mo shabanga xk fm platform 10 ki jaro ko tin jao tlo kwenta
1: te u tsiri ka go tsi te u kwendi no te u doji te ana ko tin ka e kam siki xk fm siki

0: ni ga ire tlama go a XK FM ke bori e shora matera marat beragum president Cyril Ramaphosa go musha o tlae kwe go France president Emmanuel Macron se hiya go go Paris ke nxa di se ni South Africa no France ta khomka ra go di ga sa o jaro tlae jeta Ramaphosa nxa di France business ikwe na e di ga 20 miliard rand a sire gana nxi musha ke tsaka kwe ta Nukamusha, Jarok Aido, Kujenia, Tiha, Kraha, Hutu, Ami, Wittenskap, Nasure, Jau, Jinjam, Ramaphosa, Frankrike, Edinguyati, Go Ina, Te, Karanha, South Africa, Tago Dorengo, Hi, Tunda, Hak, Etekliki, Nuta, Tagunga, Tishinu, Komkaite, Jarok Aiji, Go Anton, Sekiri, Go Karasenje, Wisa, Go Nitsunji, Goro, Chinja Senate, Kama, Deborongaji, Kwaku, Ana, Tumborongaji, Tinji, Am. Polisi nanga de Zimbabwe ngukwe a ngomboronga hoko kia hi a ukatne uisi ka Kensington ki Johannesburg ki khose na ti no tia polisi nanga di jarot are ko ama iri di aji o mwaka go Interpol hana ama gyawa de tamia huyo ngo ho tim. Fefen fiertak ha kuri mdo dana tsuma ngo maka taki kumaka te gyao sena ti ngo osi he ima kwecha ima ayekwe nukta mtuwasao he engalandi kama polisi nko na nga desinu nkuji tesina huyo ama engalandi kwa arako South Africa kia ti itama choro a tuen fiere takakuri kwe notabo zandile chuma tahono kasi utuwasa 15 kuri kwe natali tahono 5 kuri kwe nalata manda kata ea na kaungaisi Bedford ki ea ni London za uoze na tima Polisa na ya mahwati chuma mkhoji achea kate nuku anga kwita manda katsaisi ka ama hofo kakeite kutama. Jere kwena tema kwa organisasi ya supporta ki tehenga desinu khana tama doa te nga kasi emka partesi hiyati yesinu taong kwa kwa unkwen South Africa jere kiti na a ngo an atama khana unji kwa kiare kai tinu shere a ngo jere kijao kai to kungsa kurusen ketama. Parte hek etam tam si kiminya ti si no akhen to nak deisen de taong kwa kwa kwa a nungu si u jere jiki ngwi nu belasteng kwa kwa a 4 miliard randi a ke he kuri ki ngo kosa kwa emka parte nga ati ngo a sere he ngo nungu kwa nki na ekonomi di tkubuka a ngo South Africa kwa na chaka wo tango jao ka etam parte si u a ka hen hise na ti ngo tawana khatu tui tui si Ntang kwa kwa kwa nawe dona da kwa isi ka tese na huyum. Boris yu khiruem. Kaiti ya Burgermeister Newcastle si de kwa Zulu Natal mkunda iki ntutuko mwatlaba. Isi ka speciale mkunda ngi akuka ngo hamdi kuriosha o kia o kisi koho igwem. Mwatlaba ngi eti veke ki oti hautu ama kase eti ka Newcastle ki ama kianti kamsikama. Amham o karati tsamzi kango ANC si mukunda tax paniki ama teti taku kozulu natal si u muteto nyom mbrewa ki ama jawakwem. Amgya ku hen kante taki tinga hen ngutu plasi ki tese na gwem. Nekhe iri bori si u khiri u khaya ahen khabana hatu bori ete keke gwe tsam yalf iri ama khuyom.
1: Kimta wala ke tigde ya walen ke nekhiri ke SK FM ta firmani ta ngam dikto ma wali Tengi ya ta ngam ka ken ngam ya min arverten moyon President Cyril Ramaphosa ka ang he ya atik gigi ngul ku inga wa ngatka kotlak lang ki a Fransi aywa Emmanuel Macron ke Paris aya kuna hui ak gigi klam klam usho sit Afrika ngawake Frankri ay gani kuna ki sa chupanga kain Ramaphosa atik gigi ke o kuya Fransi ay maska payi ke gani kuna wantake mahalit ngan chik gigi awa 20 mil yar trending ay malich nga sesi ag giren ho bele khang ngolit sa kang giya klam klam wiso ta ki kam ka panga kaya sa chik giya nga wato kang higiya uwa gizi ki chik giya kraha ki tropa ki vetenskap ki onurvais ay vi koma nga agi tukwa ngong kanga kama kuya ngayin Ramaphosa te ni giya okuya gani kuna kwa anta ki kam klam wiso u kang higiya tu South Africa giya cho kam sa u khiye tuinda Ayi, President Skab gani kuna tukwa ngong kanga kama kwen kanga higia tu ngwa panga kre ng kamsang u ngay aga tu ngwa tu aga kulasin kanga hitene gya uwa klimat fere anerang ngolim ng aga ngong chinji uwan hitene gya tu ngga tukwa kama kama kwen plus agia yata ke Zimbabwe aiti kwa nakam ke Google ni kunan Kingston Town singa gira tuke guwa ya ke Johannesburg akuna tak digi gen amakan deyan mana kau kisi yang kiki gang hosung u ulang ay gani kuna gyan ya tri walang ay chang ya tik digi gen Interpol ay kunan kang hising gi tuke guwa ya Fafin fiar tak ngakau do dana cuma yang singgia sorry yang singgin hin ngawa ku kang gya wa mak ke gani kuna ko ang sitene gya ngawa kamu koi sing ngawa ki la o ke kang chik gya wa ya chau gan ngawa ki de wicha ke engelan ka kuna ga gi ren ko kuni sha ta ga ga ngaw si sing gya kam sin da ki kang he chik gen ko ma engelan di ki ka chik gya sit african ay kuna nun kang he gya wa 24 ta ka ko ntabo zandile chuma kechik dike ya dewe deng mecha yang he gya wa 15 aga kou natali kechik dike yang he gya 15 aga kou nala mandakan ay kum sing dike da chuki wanai ke Bedford aya kunan ke nuor ke London aya gani kunan blisa gya ngun ya dake chuma kalima ngunga sing ateni gya kam kamo ko un angawa jangke ngulang achu kam sing ka he manda kan ai kam ya gya un ho fu ai ga ngasing de gya sube sa kam ko ngawa gen hola ya un orang sa sing gya wa smoran ai ga ni kuna gya ngun ya ti gya wa tu khosan ke mk party kang he gya wa chi trans de gya chugen hi gen un kan de ya ki sit africa ya ang ai ga ni kunan hung sing age sing mali chu hana party gya okuyan khalmang ngada ngun ya de ki igya kham kham go so uta ki la ko ayi akhin tu ndakh de sin de yi ngi ge kham ngol ge ngak digan agani kuna sik digin un sit african ay kan de yan ka sin agyan watu malich ng kan sik digya wa fir lar trandi ay malich ng sa sya gi kan da ko ngi ng kham sin wa chik khoi ngi ng kan de yan akunan em ka parte tin gi ya okuyan khalman ngat ki kham sin u ke chi gang he sik digi chu ti sa mali agani kunan igya sing wa maskap leke ke ekonomi egani kuna ki sit africa ya ang ay kunan parte gya ok yan kalaman nga da gya kamsin ta ke chi khoi khisi ying hege kulat khano ki kaman ngol ginga dengan ag kunan donor da ay kam tei tei tene dira chi de gya condition tang ay fasin burger mister ya gyan ki gya wa Newcastle ay kuna ki KwaZulu Natal to tuko maklaba kang he kala kam sing ag gi chong gamayan ki kang he ya chig gi ngwe kya veke ya gang ki gani kunan sing ya kam sing de ki maklaba veke ya gang ki gani kunan gi dang ngwe wa Newcastle ay kunan kang he ag gi ngwe stamba to ngi he ki kle kan ngaw si ga sing ya kam sing wa ya kle ki khalem ngwa sing ya sing de ki viko makan chig de gi ngwa KwaZulu Natal ay kunan ya tik dikya ANC ayi tax pani ngui kang he KwaZulu Natal ya tene gege un angawan viko maka angia o veta ay kham sen u kaw hun ya aw tik dikye ta yakuni san nkande ke nkunto aya plasi kunan kang sing ge chong gamaya wam chang mom yi ng ya nekhiri ay fasi ta gem chawla dwi tik dikya wa yalfiri kham chan dira gya sam chang ke SKFM

0: teu tirika hoji teu kwendi ne teu doji te anako tinka kaitam siki xka fm siki
1: mage ya tum
2: kaja iya kamu kaya ke ti kosa ko sea ka se tua kula ke geke ke kula ke chuko takam ko ha jo ko ta ko ma han ko ka u ke ta ka ke ta ngo ku ta ku ta han ko ga u ka ka ko ga u ta ka u ta go ko an da wa ta ke papa mba asuka a ko ko o asu ku ru tu mun ja ko ga ga ka tu mun ta ka nga ka ku ru tu ta da wa ke ai ma to avura ka ma to tu sa ka ta sa to ka ta ha ha go ke wi a ke ta ga kum kum ta ga ga ta ya ta ha ta ga tu ta bu tso tsu ta bu tsa o ta bu tso tsu ta go ke tsu tsu ka ndo ke ta ta ha o tene ta ga mi ma ni a o mi ma ra ta bu ra ka ta ga ba ko sa ta ga ka sa tsa ta o ta o ta o ta o ta o ta o do tin ga ike ta ha gi nda ga ta ga ga ke kai ga don abata ne ta tisa da wata gidawa mba un ga tu tin ga chale karin a hajja chale karin a ga guse ka mun ta ga ka ta dawa mba dawa ko aba a papa ta ke mba ntam ti ko musu ga tin ga ikin ga chong chong ga chong yo musu ga chong ga chong o ka hun chong o ka ke chong o ka ke chu ta ngo ke he Achiwa achira awe kakai tose kane ta ngau go kula ke su ta ke ta ke musi ngau chom ta ke ka ke ku ati ke ku ati ke ku ati ke ku ati ke ku ati ke ku ku to ake ta cho ha go to ake ka ka tuma do su ta sa go ta ke ya ka ni cho ka to ma ka tu ga ha go ke cho ke ta ke tu ga ke awe kama kwa ngona ka ka ke de pasi de pasi ngai tau din ngai ka ga ma ka ka tan tu ata ke uta wai ka ka cha a ga ka ka ngai tap kam chang ga ga ke ngol ka ke wa ke tap de ho da wa de ma ta de de ngai ka ti ke ku ku ta ta ti ke bunga ta ta ka kam ga ku ku ta ta ti ke da wa de ma sa pat ko sa ta ti o sa o ngai o sa ka di to ha go cha o ka di o ngai ke chu ta si ko tomo ni ta so wa ke chu ta Tui dang kakang ang ni kasagu ke kuak sagu kuaka. Chak kwa kho kho kho ando. Ka kachis kang ang ni kata kama king a kuya kwa e. Ka ngang ngang ngang gong ke tui kat kang kat kata. Ta king horu tu. Ka ka ka kum e. Ta ka kang ngay ta kang kang ngay ta ngu. Ta kwa ta ke. Mcha dhele ko tsewa ando. Aku kwa kam cha kwa kam ta kwa kata kata ko ke tsewa ando. Ta gu gham ngui ta miya gu gham ngui. Ta kwa ok ok sumbi ndo mcha dielo kwi khawi mcha ke khai ta a mcha ke khai ta go gamui ta a go ni khawu gamui he ke bungi ndo kwi ndo hi khawi mcha ngo tum khare ta dielo ke hey do a kam cha kwa dielo kwa hauta kwe ta ke a a ama ni akwa ya mcha dielo kwe mcha dielo kwe mcha dielo kwe cha kula ke gwa ke ta gu ta wa achin ri kisi kan ta ta gwa kula gu ta wa ke ta ke ko kom ta kan ni ta ke ka cho ka ta ga mo ke ti pa ma ga le ka na cho ke ta ke ka ga ba ke cho ta ba ko pa ba ta ba ti mo ka ma han ka le ta ka ke ko ko mi ta ke gu mi ta ke ta ke gu ngo ke mi ta ke ta ke gu ngo mi ti ta ta ta ba ko ta ke yes ma ko a da wa ta ke o ka ma o ka ma ke o lo go se ka ma ka ke kam kan ke tsa ndo a ma ngi ta ke mi cho ka ndo ku ra ke ngo se ngidwa nyanganga amani wa damengwata angustwa angusoy ke mi tsuang ka ka kongwa ke tsu so kanda mi tsamanga kanda mungwe ke kongwa mungwe ke tutsa ke mu atake amati tangsi ati go ta ando ta ka tsanga mi kama tsam ka ng au ngeta ka mjuma tsika ka wa ke wa ka do ke ga ke khare kando ke so kanda a sa ha go ke sa ka ka do ke ga ta ka ka do ke ga kwara ke ta ke ma ke nga ke kamata to ho ta ta ke hu hai ga ta ko
1: I respect.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vanga sikini mkwaka Mandela kau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwosa mwaka hanati twai e mkao oji twai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katani ko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakta ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ton nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Mandela kam tike e he koe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangke chimuka atika kya kwa ma hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Ja tekle te ekska FM kiki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Ona ten siwa
5: O ta kona nyecha FM
6: Hallelujah.
3: I'm going to go to the house.

Esikhatsi sami temono tinet amagogo ihamba nedenki ekara kwa radio ner 107 oni ge FM ke Peacock dacisi na kwa ngrupu anku na tete yacuya makutsane akade dumazili tam Nukleska kama tinek ama kutui kama ni tenge kara kwa hanti mbambra kwa teti Kristina suti tu seta ik ai kwa tenge programem te anga te let's learn tamieti se kunyamsi na kwa hango se kuhirisa hiem ya afiriet ama te kwa poriati se kutekre ukoma gunu borisu ngoro iki programe temu edikeise ni kwe isi skarmise atka mska tu seta ima kwa darana ai kututi ya afiriet takasi ya kuhiria go no ya fierta ha kinyam programme te anga te kuro ko ti seta to darana ay ko demo moderna tamie te to ti seko khiria go yen ire amate ko ham atsam ska to seko hotan sata ta hang ti radio ze kwa nam ka oner ten 7 om ni ge fm ke ti ra khotangie ate ke kritan an tsun se ka date mate anga ti di ya de yuli nte an si kurisu ka o ekitem Cecams ka temo ha sao ka onge atemo ka tenu siva kan ko mate ya orokwati cecams ka temo ya mate no kuri hetemo te kinu ya de ha tuwa ko kuri na ko sa kama te tamam se ka hutinye ke hetam kai ko zikite an ka ko kwa ham te anza te hi ta te ko zitin kwa nam ka temo no ti ya ko ji aratimi ka tenu sure kwa na nguta sana kwati ti cecams ka ti ya ko zite hi ya ai ta tin zitin te an singa mkwe mo hate utwana nko suri si ka nko kuhusu na kusi ya te dri ka kwarta la nko nyama kukenza kusa kamzi kim kamzi ka hati doka hati nkye a avasi yete tan ankonza tse kam no let's learn damit programe temo kasna de anianza kuhuni za kai kuzikuwa ko kasen am mayoni sakiri rita no nzi kamzi temo te an ka hati te utwana nko sana kwa hiti kamzi ki hanta mati doka hati nko sure se khaba na khus na ko sure se ka si et an tsun sa ya ba kwa kham ngo a ba si ya kha si ta ti mi ya te kha na o za o zi a te mo tsa ka ta ting tsam ji kim kwa ne he kwartal zi do ka te kwa nam ka AC ka ti enwe dri ka kwe anyama ti tsam ji kin dri ka kwartal zi ti do ka te nge ina a ba si ya kha si te tsam ji ki kuri o kwe kita mati do ka ayon sa ina ki kiria gobem nga kona ki kai ku zikite anga kwa kwa nta sa tsam ji te kona fakanzi si o ki ti tsam ji ki te kun tem mu ta ti go te kona uru na hobe ta ti kana o zao zia ana ha te ta ti kona hem sure te mo te kona kya kya wa tsam ji ka kana o kwe zi a troe ko mu wa kobe bo ka zia kore na ko mu wa kobe na hinzi te mo tse ka be te kona ti an uru na hwa te an tsun sa ka go jete utwan kas na tizi am nga kona ke te gaba na a atati te kai ku tswa te kai ku tswa te tsams ka te utwan am ti do te te utwan a te sure ma go han kas na ti go sure kim no mo se tsams te mo kai ku jete ma te a ka kwa koting a e king a jao se ta ma ti se te mo te utwan a setam te hiya ka ita ti te hiya ka te tsams ka te utwan a kas na go hana o anza ana ko te mo jao ta ti ku nziki nguta sao tsam te mo wa te yizi u ganze tse te yar zit an tsun sa qote na go yo ka ti do ka ti ke te u kona te seta a zaro ka ti tsams kan tama e a go u an e si ya go a ti ya go ai ga ti tsams ki go e za o ta tim ta ti ya go zite ka go ta ti programme nge se ko let's learn ta me te yams na kwa ta hang go se ko khiria go ya fri ek ama di kwa kham

Ebiki fan alles tate tiang aune kams katsane kriya mako tia anka tien kreska kame tinek amako niren tuan dahmanitez yang ye karahwanik aisika inen der dahmanitez ya faham proham mengko let's len tamietez ya ko herita ti ya friet amadekwa kai kuzite tia kre krente komate itio te kasnak itemit proham sikingo tuan vakansi vakansi ya kwati tin kamzi kim temu tating ai zau zitinzi ken tam temu ge atona tu o de ko sa kwa ho zia kasna go ko ku zitama temu kasna go hana o unzi go ana ko sa ka tating ho zim ta zi kai ko zi kite mo te ti ake kren te ko ma te ta sa tar da han e ho ta na ve ke te ansi ai zau ka tsa men ne kwa ha te u kana tu on te on mo tating ai ke te ho zia zawa te ke zi te nga ma tating ha ho zu hi ke kwa na zi aya kwa ta tsam zi kite mo ai su o si kungu o ike ta hun yar ti su ka am ke ta man ta ma hano ta zi tin zi ti do ka ti kung kung ta te kwa na ng sa tsam zi khana ti kwa kha kas na ko te a go nte mo ka no kwa go na tse uni sa sa e o ti kwa kha te mo wo ku ri go se an tse uni sa khom kara kung ti kwa na ko ng zi ki no te mo ka no kwa na ti ang uru na kwa te khan za o zi khan ana tin zi ko kas na ko su re ki te ti tsam zi ki nga kwana ke di do ka di te kong te anzi ya tsuka ta di te utwana ka te kai ku kwa story bu ka di nte kia kai te utwana se tam za uzi khan za roti zi te kwa nte kom ta di nte ugwana mka ana hik e di rita kwana te mu te utwana wukuri huzi ya anto unsa kom kara kwa ti kam zi anzi kwana zi di do ka di te kong te nge atwa huzi te utwana anka ku kam zi khantama kas na te huzi ti zi te mu te ana ku suere magu kwana te anzi te u kona havana kus na kusi yete tsamzi ke kai kona ansa ya ba go han kai te go se nde u manu tsika kwa nam ka ting e ze te kai kona te mo koma ansa ya ba go tsamzi ke te mo te u kona hana buka tsi a ho TV wo kuri wa manu a karati tanu nya go oro go kwitsa go ke ze hambe nga kona e ke ti do ka re te kunte sure angye ate kunwa kwa tinu ti do ka re te u kona ke an tsone sam tse ka go khuzi ukoma a ekwana zitemo te ukwana ke anqe ontsa tse ka go ta zi tla ikuzi ke te tia ke grinte ko ma tera do ner 107 o ni ge fm ke ntemo ka no wokuri he te ukwana ku inzi ke anqe ontsa tse wa te kwa ga wokuri sika ta ma temo te ko ga tsana zi nga kwana ke te kong te te nya ko te ukwana se ta ka iku ke hetse ka te ve khuzi a wokuri sika ku nga ta te ukwana se ko a iku kwa te tsamziki go ka senta di kwe go em en temo ka no drugs se u tsa okay a yo ni sa khom kra se go tsewa kwa ta ham ke henka o zikin tswa go na kung order do moya ma go temo te tsa o ka komia te a khiare ni khiare se ba yare a tsams ke mo te u tsona temo tsa o ka kon tsa o ka go kona ze go krisi ka kung wa tantsa ga sinta kro i ko na venta ko kona temo tsu tsams ka drek ko kona ze kam e tsa o ka sa ya ba ko mo kona ke te u kona tsera te ni kone tsa e ko ze ga wo ta ding ke he tsam no ke he tsam temo tsa e ko ze ke ta mate a ka kwa ko te hi ti yo te u kona ya ke ze o ze ke ti o ka mate mo ka ta ti ko ne ta ka ka am se ka tin te a go be te u kona fa ile ga tam ko ne sa tsams ke temo te kwana tsone sa kwara sen he e woko miya te he kwara kunga ko wesen na oka tinya te mo kutsam ka sen kam he uya konte kung te kutsam zika wari kasa ya ba ko be ti kwa maka kunga ta maka tin si ya ta okure kita hito ke he tsam te a ta ti te ko na maka si ya ta tin ta kwana he te a drugs si uza ke tsiwa ku tsiwa ku ke hen ana ka ki te mo kunga te kwana zi te u kwana kutsam ka sen ka ai ku kwa ko wesen na tseka ve ku na ngabe wesen na ndira sen ka ai ku kwa ko ngabe wesen na te mo kuka ko te u kwana ngo za ka ta ti han za ka kwa adraksi ku tsams ka temo dregi ya go mia go angie tsa tsa o ka nya di tsams ka tsa di thung ka go nge a tsa di thung ka tsa se go bure di tsams ka tsa di tsuta hinya go di go jete o kona a aroka go tse o ntsa a o a go ka kona ke tseka go tie nge go ne kae go zeta mate o kona sere te kae go kone tse o ni sa kwara sem tsame free tsame temo te o kona wo gwa tene tse o ni sa temo ke te teno
wokuriza tamak ancun such ora wokuriating a conaki kehe, and a wheat test nati tinhe, eh, to tona go que, and in zate tati que, and nako aatami tati hana quinzikin kehe wheating he, eh, te kumti and ya we tati asure matatin, ancams kitimu tatinta eka to tona am, eh, tinkaya gotang hunikiriziki, kone santa metimo to quatu tona wokuriziki tun sa manuel kati kwaha, tun sang Isaac ora ha kumatim, nseka wheat. Kai kuzu o kaken ke akhet sam ke tie ho kutu kona tan khanta ma ango te gutkhana zi okurisi ka khana sia khata ti sam zikin ta zi kai kuzi ki te kekrin te kom ta ti radio ner ten si ban o ni ge fm ke let's learn to make program se ko nge nyam sna khata ha hi ti o te pas na ai kone te u kona te mo nu ta fakan zi o kai ke ti ben fakan sia khati sam ziki ti ya go zi khana kuma ti kwa khati mo pas na te kun ziki khana darana ko sia ten ga o zi kam tamasi ko temo tasna go go jiteng a ite un anat a ke tamatasna go go jiteng tsamdze ke hito temo te kae go re tsamdze ka te a ka dati te o tsona am go ke he tsam a tsana nka o ziktebe tati a tsana go jitresna teng ka o ziktemo kore go tati nge a dreigen in go jite o tsona o inzike hisna ta tsamdze ke te yan sore matati go hireta go TV ta tim ta zi kai ko zikite ti ake krente ko matin program let's learn ta mete se ko yams na fata ha go si ko khirisa hinye ke si ka tswa ha minute ze e ya ho ham ya fret ama de kwa tio bore te se ko tsekre ko msa hine bore so ngore ki program ete anka te irrigation ko isis kar mi se ya tsams ka to se ta ma ko darana ka ai ko to ti ya fierta ha kam siya ko khiriya gon ya fierta ga kinyam program me kuro ko e moderna tamiete ko ha ko ende anen sa kai ko a tsams ka ima ko ti se da to darana ka ai ko program me kuro ko to ti siya ko khiri ta te yen irrig amade ko ham a tsams ka to ti siya ko khotam

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulimu ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwosu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka tani ko yuya kaitan hengau ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e ate ne tiku ke kula yule akin ke nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isisi muku uhama Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawaya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula yage ngawi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi yage ngachwa
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCA FM ki
4: Dom ma kwa de ma kwena uma platform den
3: ki Onatensiva
4: Oh, dafona nyecha FM

0: fairly for Pio, Tati, and comes can own a sane clear Makoti Anka, this Saturday and a key, one am Kara Duner ten seven, oh, Niha FMK, Kirota, take it and tons at Zeka, Prohamed, let's lend Tamiet him, and say Kunyams Nahuata Hat, Kasnak I Tamiet Prohamed you, the Kasnak I. Tia go di ding o ingite mo di kasnat ai da ding kwa ga vakansi ya go ite utwana kya o kara ai zikite kwa ti tsam zikite mo di tia kai kwa tente a ka kwa tem vakansi ite mo ti utwana oe ofu san ti tsam ziki eno ka andri ka kwartal ngo kwa ti tsam dri ka kwartal su zawe kwa ti tsam zikite mo di hiya ai da ding go ziti ti utwana se tan ti do ka te tsanta ma hiya ko mo ka da teng go ne tseka go tsin tsu tsams keng a ikite go tsin tsu e go beta mano tsu anza ding tsa am ka ite go nyisi u aninza go tsa a ta ding go tswa go tsi nga kona ke te mona be ke nge heng a tsa o zi tse o ni sa temo khom kara ta go na temo tsa wa go tsame nge ta go na tsui na beng ta sana kwa ti to ding tsams ke to tsa o tse gang a ke nge a to mo ka teno a zu tswa ke he yar ti zu tswa ka temo ta khono yizin ke khare ko si gama ko ita tin tan az ta mato te oroko ke he tsam to khao ta tinu sa o tsam ske ta ma boto z demo tan ko z tin kham no ti do ka ti an tsun sa tse ka ko to te oroko ngye a ho kara ko to kas ni tsam ske to an za to kwa ko sa ak guye ko to a go ko ni to za o ka ta tin ho zin no kas ni su an za ta ma ti do ka te to si e go tsam ziki ata I to sun ai go tswa go kham ntse ka go ti heng ai kinge a to ho go tswa go tsia za o ka go to kona atanu when I konangia ato zauka kotano, di doka di toki ansun sa kuma asna gota kasensi kenkara kuma goto kuma ago, kwane to ho ko ena zaroko tinho ziabuka si ansasi ete tamziki, eto aziti doka di kasensi tamzika kenkara kuma asensi tama hatego. Ta azite mutinzi, kwana sana kwati tin tamziki ngo, nyako anta tit, wahozi in a ho ka tinka oziki inate ango kasna ko kunziki no a hinzi temu antonza ha ti do ka te hum he kha kha go ve vakansi si oiki inate kamziki mi ti inate aye tsonza hum go ve mara ho ho go zitemu ti kwa ha ayon sa kyen he te go ta ha sure si na kusna ko si ta tim ta kai ku si kite ke ke krente ko ma ti program ngwe let's learn ta mi ti se ko nyams na kwa ta ha kai ku zikita mate anga kwa te te ukwana akehe tam anga nte kai u te ukwana ngo kwe tati tse kati ve huzi tse kati ve nka o zikite hem kwa ne te mungu tia kung kwa na king anak ai ki te mungu anak ai nang anak ai kwe unisa draksi a te mungu zao kasina ko au derdo mesieve ofu aha kiyam susen kuri kuna te mungu kwe unisa zao kato tamziki nse tamzi te mungu te ukwana tia nam tsone sa temo free tsam he ewote kone sure te tati tsam ska koma na sure ka te tati mara temo te kwa tsam ska ai zi atwara wo kuri an tsone sa tsau tati tsam ska temo kana ho ze ga tes na ko nga kone ki te tsona te ke he tsam kai ku kwa ge atse ka ve ho zi ina ku nyizi ke temo ge tsuna a tsuka te tsam ben tsetse te tsam ska tsak kwere go tati a tsa kwe te tsam ska tsa ga bana mie te a go khuwa go tsa tsao ka go beta no tseka go ti hete mo ke he go go te o tsana a tsa se ka se go wo te go kunti angiao ya go beta ti mara sure ma tati kwa ne wo kriya ka te mo ntse go se te mo te o tsana sino wo go o nse ke ntse tsam ziki tsa un sa a arona go go te kunti o sure ma zi am no tsam ska te mo tsana a ahinzi sinu temo kunyike thi ya go tsiu aninza a o kara khwaqo a arwe se go tsiu kara khwaqo kunyise ke wo krisi ka kunwa tanza sia go temo nge a ntiko e wo ta tsamze ke nga kona ke di doka te te kunte te u tsona nge a ngkhuni ke risi wo khala tsamte ke ya tswa te tsamze ke temo wa go ma kona ka temo te u tsona ntiko zi a wo ta te u tsona nge a tseka ve kwa naika ngii kuzi awota tsamzika temu ngo maa kwa naika kaa kwa te gyawa kota nge angii kute kwa na wota tama temu uti kwa nazi temu utengo akwa ikaika kwa itante ukae kuzika temu ngo kaa atsamziki maa kwa nazika temu uti kwa na teta na maa kota akirizi am tate kwa na sara tidoka rite kai kuzi angie awote tsamzika kwa nita maa ango kehe kana sina te kwa inguzete ango ngiawe tati sure matati asure mati tsamska temu te tamati kumute nge atana mati tsamska temu wako ngo angi kwa te ukwana inzike temu kehe tsam kungo kote veta uvutse uveta kusina temu ngo kanya kutati nge kai kuku benge akiri uteta nu ak izika temu uteta na mago te ukwana ukirizi am tati azite mungu tsamziki sana kwa tite ukwana tinu wara ukuria kundwara ukurina wara ukurizika temu kutamziki ngu iku zitkuni sam te kuntakuru iku na kutamzika drake kwa ati koma kwa anak aiki drugs ya di temu zaoka akiwa kukwa naka takuru iku na ngukungu kwena temu drake kukwa nazika azaoka nyati tsamziki kutamziki au au no aro hunu zaoka adraxe toti nyena siya kun ere hunu yama kutemu kwana ukunhizi araka hong aiki kuhita tive kwa neka yama kutemu ukunyako te kuzi hisna kukwa ham te kunte te ukwana a kanazi tinzi ya temu kai kukwa ta hunte a katati atseka tive kuzi ya kehetam te uve tati kwere kutati na atkana sina te kuzi temu te kunte angia uve tati sure matati aisika aya tsamziki ta kai kuziki te tia kete nte ko mateng e programme let's learn tamiete se ko yams na khata ha nok ac ka ni kha khamini tezi e ya khwang ko se ko khirisa hi ya firet amadi kwa kham
1: ekka

Yalf iri tlamakwa ekska FMK bori eswere maatera maritz berekhum. Sire ka kasin kwena tlawa kutrek amhe nesfasi kwena nga tishini klo kakuzi EFF na hiya tiji ngo khana ombere wa ya enyo mato kwe a lengani matebula ngo che mkube dam. EFF parlamende koma si tle lonzi arati sinu parlamende kwena sesha matebula nufo amko jawako kaya kwe a ngo sire anjao ka kuke am. Lonji to karati sinu milyun randi ajao ka hint o na ngo sesha evire kham. Kuya makwe neswasi Ismail Mnisi nga di sinu sire ji akiki sena de ji an tse u nisha hatwa nungu EFF na ngo tse u karati ya tisire jao ka hive am. Eka mkwena yena ntuonda hangi ukwen unit wedesen tuen tuenda eka enyo beni tavern kin o hina una sesha

0: Jingo ngina onxoshi ujiki na shurika itiho ji a kya inkaro kya bana tim shesha kuhe ku gombo streak ho from dansane si de oskap ke shurika ratisho ninge ukwena ngo tswa tswa na khan a thung ka hink e a ngo kwena tsa an tsu sha qare hinkwe a nga o ki o him landro shi am khululi lo malindi nga di sino faifu di kwe a onxoji ki qoka eta ding kwana ka ana jao ta ding kwa jaro hebe nungai na atawen siu na na akin kwara ta jau je kunga kwa kuka ta hikwa ngo amburonga ki te ha tam polisa na freestat di kwe na 3,6 milindra di sere shai si di make a bosofu ki si ho tim polisa ku iya makwe a palesa tabana nga desin polisa na woti 300 di boxi a make di a no 15 days ende ngo paki kwa ji ngo pak store ki bosofu kim Drik ako kwa hoi kwa kia mwiti ngo ikwa aho jia omu tetu ngo se kukua kwa itamu. Ikwa manda kakwe si ka hofo kwa eki te gwem. Porishiu khiri gwem. Tin di kwe ngo ti frai abahama si ki kaya tia kam. Iku frai he London Pindling ngo frai kapare mtu si tau dropa na sao kita na ko San Andro si kapare siu kakumwa tim. Nyeke kwe na no kuru kwa mata ngo ti no anga osi o frae a una flamingo e da kite na ungo jao ka certificate e se ko e iri na ho itim ni mburonga e tese na tingo tui ha e si bahama si khasi di kwarasen a na mwate e si kam yal firi bori ada teke kere ngwe khawana ha kui bori e teke kwe gwe tame ien ire ama ho yom
1: kim te wale chikde ya wale nge yal firi ke SK FM Tawali magyang ambugun gawa SKFM ta yang kiatang kami kagyang hum yamin arvertin moyon. Lung sa kaw klikla yin ki giga kusa malin aga gani kuna ki... Wilung sa kaw hum yin gya wa naspas aga gani kuna ka ang heyi atik di giga kum kwa EFF ya atik di giga ngung a vikoman aga gani kunan. Kan gani matabula ka ang heyi atik di giga ngung gani kuna kwa hinsiteni giga kum sumo parlamen ayiliyat yang hitik di giga wa EFF aga gani kunan. Siklen. Lonzi kang he tisa kang ngosi sik de gitu tisa o parlamenteren e gani kuna he onur suku tene singgia un angal gang kin tambula ke tik de ke ya vi komak on ai firi gi hm yi un he tene gya kom kom ro sun un lonzi kang ngosi ga sigya kom sa marit un gang tik de gya o fir sorry tik de gya o melun randi a marit un saisian Israel mensi kang he ya tik de gya wa okoy hana kong gya wa nas fas ak gani kuna stene gya kam kam go sun uka krisi kan tik de gya ng gani kuna kong nga wage ka kwansi kang he EFF ak gani kuna gani gya ngwe kama Famili ng tik de gya wa diwe kaim he ki tik de gya ng kame ayi inan tuendak yi ng he kaw yang kya tuberasin tuen tuendak ng gani kuna ki ngwa yang kya yuni yi de gya tuwe kawan ta ven yang he tik de gya wa in bo beni aya kuna kang he to chik de gien ko kun sa onor su gu teni kana tang ngung kang he ste ne gya kham kham ko su wa to kang aga chongon ko kham po ai strik hof ya ng he chik de gien ko din chana ke gani kuna wasing gya un a kham ngawan ngawan watu ke uska pun aya kuna ke de bekoy me ngo gen kham he ng ki chuk tawa ka he ge ke kondisan ofu yi ng Hegia wa landros agani kunan wa lili lan linde yang he khawita mani giangun yata ke kalman ng ang tikwa ay faifi yi ng he tikdigi ng to agani kuna ka singgia kam kam gwe sung uke gwe toa ka kam kwe gwa chusubi san stola kao yang hegia wa tavin yang agani kuna tene singgi kakun ngawada gya un ang ngawa subi san Frestati ayi plisa atik de gede kwa gani kuna wanke 3,6 milyun randi a malit ngi seisiya ka ang hegia ua gwa ngaya chungu wanke poswof aya gani kuna. Palesa tabane ya ang he atik de gede ngo kuya gani kuna tege viko makawin segia kong kong kwa sewan kalem nga ke trewa norti aya boksi ya hegia ua gwa ngaya wan ka ang he malit ngi ka atik de gede ua 15 day sende setenik de gede chugi wanan gani kuna kwa ng. Cing lai ayi ko hale manga si gidin hidin amakan dia kan cik gya wan la yang aya chon manda kan rekam yidi bi dak gya ng hofu ayi kuna ka ang hising gya su besa kam ko ngawi gen pulang gen ko pangga ya ten ton hm ai fasin Chikwan ek tini chikdigi da chukik kawo ka ang higi ak tama. Bahamis ayak hunan. Kwa ang higdigi ak kawan. Ngawisi sa agi ak kamsa dake dila ya ang sigi asing uwa gani kuna wa chikdigi awan. Dendi pandiling ayak gani kuna ya dila kambu kakta ya higdigi ang ng. Ayak gani kuna ka ang sigi ak kam kama ko sing uwa kawo ka ang aga chwa ng. Sigi ang ng ya dake chik chwa yi ang higdigi ang ng dila ang ng. Gya uwa yi nekhan ke chikdigi dila ang kwe kawo. Yi ng de ge chwe kawa uli ka hit de ge mga kundisan. Kamsen ka ngaw si gan gya ua flamingo ar aya kuna ka ang si gya sen ua kanuk au hong. Giti aga nga chon ngay te ni gya sen ua on khalak ya ng hitak de ge mga kundisan kam na ng aya ang agani kuna ke wakamas aya gani kuna si gya kam kam ko subisa ua tig ang aga gani kuna ke tigang ka chik de ge ke kundisan kuan. Uam chan ngay hum yi ng hiya yalfiri ay fasita gam chawla diwitik de gya wa yeneri khamja dira gya samtang ke SKFM.

Exka FM 107 ngihamhamkola waqhaqhawa kika 39.11 radio skfm ya msimkole khumle mqeso skarmise mchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimchawisi ngimch

kai ko a ka tingonki ko se tswan wo ko se kwa ko inkete za ka te go se kwa na ze kam ye ko a ta ti ga nao aninsa ke he kam kha ko ka kwa na zita ma ha ti a tse ka te ve kai ko se tin social media ke tan ke he kam te o ve ta tin social media ke ta manu ga nao person le ka go se ta ma te mo tra ka ve ta tin ri ko se a kwa na zika ta ma e temo ku sana ku inki ya ka ku kona ziti ya ku zite kai ku anti do ka re program ki te kasna are ham kwan temo phone za ka te kwa kha khason te ani temo kun sara ka te mi ya te ngi video game zim vino temo tinzi phone ki temo te u kona wo ko game zi tinzi anzi kun sa temo kan kona ku inki khason te anzara ka ku kwa kham hito kona ku inki balance za ka te tamanu temo tatini offline kuin temo te utswana tseuni sagana ku inki tseu ka tatini mia dehe te ko ke go tsikite mongo kwe hetrek am hetam tatini wo krina tezi ta hon temo activity tizi hisna tezi kitamango te tatini ta zikai ko tsikite ti akekrin te ko matenganu te aka te te utswana tseka kuin kwarasen kuin temo wogo takai ko zikete ti akke grinde ko mate nwe program su o khore o ikite ya kwa satar da khan eskin tini ri tsams ka to sete mate program kritia darana ai ten to u tsi ko zito khara zit an tsun sa tse kam tot o nkara kha e ya khoti Christina Soti te ka ta ti tsams ka khavana kha te ai kwa go

Ke Mpumalanga da gen o msina ya khuna Albert Muchang yang he khawi tamani gyanu ya ta gi khisi chig gi re khom lavi ngwa ke Zimbabwe ya khuna kang he naktam in lachtan ay khisi yi achig gi chug khom sum ko gi ga kwak de besan ya 2020 dag ngsing de gen de wichig khoi ya kang guin aga chan ge besa 20 ay ng kala kam yi chig de gi da chok kum sala chig khon ag gi ga chung diwan mulavi ay chig khon ngwa ke Zimbabwe ay wi yivi ko makaw hun chik de giang un khale man ngan ta process yang gya un angawe ei ka hi khawit tamni gya khosan please atin de gya chon un gani khuna kwa un ka hi wi sit de gya gam ya un angawi ko makang ki gangan kop stati metro please an avi ko mapanga ka ong gyan ya tege khuna ka chai chik de gya chuking ya gani khuna chik de gya on balance kon aya khunan tak de gya chuking amakan dia ka ngosi gya wan ngaw ngaw ge vala yin sing de gya ki wan ngaw chik khotsa sa un Ruth Solomon yang higya wa kuy hanak o metro police ang agani kuna gyan ya te ki season 2 nak aga khau constable khalman ng kang setenik de gida chuki guatin amakan dean kang ya khawit tamnik de gin ngun ung la ya ang agani kuna vi koma kaun sa agya khamsin de gida chok kha vi koma aga gani kuna kang ya khawit tamani de gigen ung lang ta chongon chang hum ai fasi ngang higya wa rugby aga ga frankreich yi ng achik de gya kok ang ngol spanish ang gya wa australian kang hitik de gya chuk ang gya lai ki 24 season 20 king ngang higya wan nasi champions cup aga ga valabes kang he khoy tun de gya king gya la inan 2012 fu king aga chon kang he chik de gya wa kang higya wa cup yun ya ang aya ga kalaman kham kham go sun u franci ayung ko kang hechig de gege tu kham ko yak kang kin kan ka gani khunang de ge chugun gyalan australia ke ngang kang ka gani khunan wam jang mam ya yenering ai facit gam chawla diwichig de gya wa twirik kham de dire gya sam jang mam ya khoi dam wi ke iska fm

0: Kim tsao le chik di ya waling ki yeniri ngam di kong sis manita ki waling tam tsao lang yam tsake chik diam tsa program yang higia ua kala ki ngoling ng ta wale magian ang bungi gia ua iska FM ayu diam tsa gia sa agi chik kwa tsa sang gia klik program ya asiga man ngawami ki awa min arinverten moyo ki chik di ki Monica Junga
1: Kami kerjasama yang ini amu bersiap meminting gaya kantin bapa teraduin. Kau kami sekitar cerita tina. Tiuan program si kami ya kan, si program kungkago di monikan sunga nurverten moyo.
0: Kami sekitar sam cak program yang higia uah kalau kita ngulung kita gaya kau tuan. Perkisan komisi kang hiatik degi chok uyan halimangung kang giangung hiatik navigantik degi wa ien katiki tuwe kimo ya akhestes kang gani kuna tik degi wa tuwe din aka ngung halaan eki hangulan aka gani kunan kang yagia uwa kakola sin ngayi kang hitik degi ton ngalo klamo kwa medal uestin aka gani kuna kang yagia tinjik davi koma kao yin gia uwa plasi aka gani kuna lanbao ki kakwe aka ngawsi ka higia kalik kama ko u I biasai din aka gani kunai aka pleso at kwa tuhi kama kwen ta program ang hufasi vegin a chon ka he vesel pitores atik de gya gudiya thong hi ak de gen hungin aisa u gani kuna kwa ka he ya khwitam ni chik de gen hon ya tikim chawla du chik de gya u twiri kham de de gya sang mi ya khwedam week iska fm
1: Aha, mini tezgiye ko yan iriyat ama kuno tiyumon ay program sa kiti ko magboris kajian tay kara kwa kogo. Ferkisang komisi ko na ang kara tiyan kamka no kiri o na vieke he. Kaya ku a tiyan kata tiyan ko na he. Kasi yan no 2 Auguste siki tesina go ta. Program tiyan kuma di kwa tiyan ko mago. Kui kuji mada uaste anike sina ko haja koro koro senja suiri karati tsara anike huwa tunga tati kwena ki mwa di paro a yama ko susena di program te kheria te kwa te komago vya ke ki kai kuji ki vesel pretorius ya ko anka ko hau tu ane boriji ndo ta ireta te kwe kwena ki ako tste ko mkheri na kono tamme teki tuere amade kwa te kwe dambori ya te komago

0: Eska.
1: Hiyo
2: The number you dialed is not a working number.
3: Eska FM monitoring 7 ohe ta khono nyege FM tsa metseka te monete ke twe ka makota a gamanete jise go town ke kara go hana te rain article be ka ponda tsan o yo kara tsone sa ke eh mapontse a go yo go town ku tswa sana te data ma a ka te em mapontse se ke 11 yele 2026 ha ne tiu anisoka timi ya go tsan o yo kara tsone sa ke mapontse a te se go town sana go ata na rado so sokate ana khwaite atale tsantsone sa kyeng xa ikuje xa ikuchwaqwe ndana yacame ngibina kwetawo teki seisesi yakwetawo xede kwa gade u twenzama esini khiri yaqwe tiwane sokati onyo karacone sa kyeng xa unxuxusi tiwo ngqedi twa kwetawo tonde jamata ne te ha gade musi kwetawo seis irisika khiri yakwe tidwa tete ara sana khwara tsamje ka tsantsone sa kyeng xa ikuje tete kwetawo rado so ani soka xa ikuchwaqwe akukona jika qeqede nikhwena xa cancewunisa kyeng xa ikujine tshanjita de mapontse sikide kwetawo xa ikuchwakwe na te ana khwahite o ecawuje de twaqo kaji cewunisa sport xa ikujite yakaqwe ra khona kwenjo anejinja tamate muwaqogana aje tete kwetawo xa ikuchwakwe ji toati kade toati kyavate no toati amadet wenkaraga ikarogo te atanugwe iyo kwetawo kuntswa sam dana seis irika te siyo kwetawo khiri ya kwe ajiti amare kamshika tiwo haji kuji te kwe kaya kutuwa kwe kaya kuji kamari kwa khati ya kwe.

0: Ritenshaven o Tahono Nyehe FM, Deke Temon, Cheka Tamhe, Atanete Kokorokweta o Komsam, Kimberley Studios Okati, Wesenta, Akazau Tokweta, Tuta, Demono Sport, Detecte, Wokri, Aka, Tetauka, Dik A Dangwe, Nomamati.
1: Exka on Ritenshaven o Tahono Nyehe. Te tuang ta ngi te a ka ko to te tuang o sport ji a ka ko to jino bok ka ko jing men a o create America USA ka ko ji kwa mun ngi ta ka se ko bore ko kwata ta mano ko corona ko te te ki te ka te ho ji result ji te ku chao ji ka te ji na ko na ka ku sa thai thai yen ngi te na ku o ji
2: I have a lot of people who are in the world. Da kanyene ka nge tsigwe ya ierte alfu am tane tswam ierte alfu askis da ka boka deng wa alfu da USA deng wa fiartin da le kwi kuma ni satsike jwa kon heu ko igi tsike bhola gu kanwa am tsoka tsibe ne wa South Africa wi heke USA wi da ka magudi ta tsa studio a platform ten wa ke Reinat Kulabi Kapunda
0: ona reten seven o he ta khono nyege fm tsama te mono te ke tbe tsama go tao yenen 20 minute se go tao te jao kara khwane jao jiko yo khusina go tiu ane soka ya gwa ne te ana gwa ite o mapo e zite to a clock e je 3 ire sika borie ta khono bori sok e sike gwana mo gato tinde tsama na te ya gategwe ne te o tsama te ana gwa mapo e sike kyao te kyao kara ko ntwarana se go tao 6 ire sika te se go tao khiri ya gwe ne tsai ko khotse khamata ya gategwe a akhoji te word tsikeng

0: de Boris Khiri o Ukraine mo si ame a grati yenen tonda ga Russland si di ngu ya ona go skepa si e azofu kweki xa o sina di a ka fraya ka ta how to di ngu ya Russland ame na tsesi ka manda go hanzi ga si e Ukraine kwena aniki tse am siki tesina dim Russland si amina a grati ngui ha kweng tse am kuziki odi tongwa din kwe di bori a tsesi ka wo sen vere din tam. Ukraine uwe khana anisiki angara din tsam di kwe o dinu nien din na tongwa din. Russland si kwe am koji Ukraine si doropay tsau kwe kifu. No si e tom ki din doropay a Odessa ki tese na din kim. Sei si di kao a khasi e tere di kao koji tese na din tsam siki. Yen honetin inen tunda khasai si Khaozika tsamusa tekwa dim. Russland khana hengye dim vieke zika kaw kuzia kumkara kifta kiti dorope no tukua aki tlebe na ngui dorope ziki takoro dim. Kaw kwa nyamse na hengi ikha sista asai si kwena khana hengi ngwe mki o din Russland si kwen amkuzi kif ki tese na din kim. Ti driri borisi khiriwe kamhe teki siya ku u kwa matamsika akhiri amadikwa. Take Borisia, take Komango, XK FM game.
1: Kim Jawala get the Walikum K Dreary, come the guest in the 5 minute and come the Walikum, then get an atomic game, Yamin Arvert in Moyon. Kapstadin, I metro, please have you come a call, I'm going to take the game, like Ochan, keep going to take the game, Polikin. Als ja kan ik kunnen de gechu en kama kan die kan singe kam kam go so wan ga ga valence de gege wan ga ya o ko yana kan check de ga wa rut solomon gen on hier ge season 20 kan ga tro constable kan sing agia kom so vi kom ga chon ga to mis sing ge da tu go adin ama kan he ga wa vi kom ga chon ga ge to tru ge wa ten ga hin kala mon sa ad ga tu kom sing o kha ya ge vi kom ga kuna Frestati, I please again had to get 3.6 million randi amalis ng say say to gira to wana boss wolf ayakuna ke gua a gigan hunt ang one. Palisa tabane, tik the gia oku yan kalamangan take boxing a 3.1 yan gia wa gua a wasing the gira to wana kasing agia kam kamagosan of 15. Tasting the aka boxy ke gunny hung kunako ansing the gate take wana un. Lakau dri ngegiya wacin ngai singgiya kamsin tegi digiran ong kandi yang akuna ka himanda kan akami digiya ong landros wof aya gani kunan yasing digiya subisa ngawi gen kulaya n. Inan tuinda kai koi mekin hum he yi he yuni ke tura sen tuin tuinda kci digiya tuki kawa tansikan digiya wa ibo beni aya taven kunan ka ang he onur suku tini singgiya ong akama gen ngawi gen ke kau ka ang he digiya ngawi kunisa tansikan aga kunan. Onur suku digiran ong ku khompo aya strik hof ke da chane ke uska pu ka sing ya kham kham so wa kham megen comment de ge chu ko kan lo si sten ge as wa landros ayin aka ko ya chig ge wan muko luli mulan dile yang he khawit tamani ko kan ga chon sing ya sing wa chig kho ayi faifi yi un si chig ge chu ge ya gani kuna nga wa ke taven aya ko singa geta ke ngai op drag de gidan ngai hanaya en onor suku teni gya un atam ngawaya e ki kang he directorati ing gya open barang fil fohan ayi gani kuna singa ge chuwi hana kanu yi ng sam ko ge thot kham kham bo sung ka siti ko e ng de ge chu hana strafu o ko hana kam sik de gya family aiwan kulu le kile kan dana yang khawitam ni giaw ko yang khalem ngan ta ki nasunala ay fel fo khang khasakh atig gi ta ya ko ye o ko ya gani kuna gwan ta ki kham kham go so tim aga ngau kan chig gi ge kunisa wa de we ko me ki me yi ng ay gani kuna chang hm ay fasin Ukraine ay tropa khalem ngan sing agya kham kham go so u resisa ay ina 20 yi ng he tik de ge chu ge tim ha ge ya ko ang he wa tho ge o cha he ngo ge kawan na kam ge gu ga gani kuna tim ha ge da tro ngalo kam ko ge ka sing ge wan as if aya gani kuna kan ngau si segiak kamsel teki risa itropak digiran ung kam hagani kisi kan digi a Ukraine aga kunan kahi giat tumina risa ay ngul ngun tumina kongian ngun hiat teki cikwan ay cik digi ngul kaya tim hagan cik digi ngalu kam kuik ang he kula kuik ang digi ngul kunisan Ukraine gian ngun hiat teki cikwa cha cik digi dikau kahi nihen tin cik digi Tuki sa kama kwa kui ki ting ha ngau ka ngigi ngau kuni sa Kiev ngawa ki statu yang hechik di gyawa u da sa ay gani kunan. Kalim ngas gya kamsen de wala ay sezi yi ng hechik di gyi tuwe ting ha kama kui di ege gani kunan gyi iyo honort in inan tuintak yi ng he di lag di gyi tuki ting ha gyan statu yang hechik gyawa Kiev ay kunan. Resi sa ke veke kwa chong ya gan ke gi da tro tin ma kama ko kif aya kunan ke habit an kan tin ha gi tro ngalo kama ko sang agya kamsen de ke chik kwan is sis tak ti gi da tro ko mi ya ng aya chong ka tin ha gi gen ho ko misalan resi sa gi ge tro tin ha gi sta to angi kif aya kunan bom jang hom yi ng ya dreri ai fasira gam chawla duma diwi chik gi ya wa akhirit kham chadira gi sa ang hom ke iska fm

bona re 107 o heta gono nya ga FM tsa maqese ka temone teke 3 tla mo go tao 20 der ta minute tse go tao nge ka ra gwana 20 a han 20 minute se go tao teke e ya go afir ire se go tao ka tsa na fir ire tla mo go tlhama go tsa mtsi tamate gwana mga te o tla e kutse ka ga twa go tao tsa magwe ke ya bana tang e tetwa kwa tao dukuto kwe amuta kwene temu ncinge ukhedete cetsi yakuncodo deti avende ukwana reta kwa kuri kweta temia de kwaha dukuto kujinya makwe tao teke hambere khwate ncetete tsiya tenge ukhedeke temuno ke hetsamtsika hunkara kwe kwocuya can onyo kara cewunisa cewu na ajixewa de kanje sine te dukuto kwe woveta hiti ote jara dukuto kutamite khwenyama kwe chau cuya sike tsa dukuto sen ta gono tsa tsunkhwena dukuto kwana ete mo dukuto sen ta me gwa tsana o nyo ka ratse o ne sa tsheka tsa kunya de ke khwena nde ngandi te dukuto tlo go te dukuto ta kwana a gwa ete mo a te se o ro gwa hanu nna no kunye sike te tsheka gwe a hi a gwa a kwana tsika te mo dukuto ku ta me te gwa tsana o nyo ka ratse o ne sa kiri go ne te ma tse tla e kwa tini te te gara kwa ti te hiti o kurie nga go o tinwe go sike kwana nga go sike te mo no te kurie nga go ro gwa kwana ite gu ya tlo a tswa no ti dukuto ve ti qama ti khwati ku ti qama ti khwati hi no tsuqa mje ka tsuno tsha qama ti ve am tswa ma yo sa tsuno a tswa ma yo sa tsuno burue tsha nga go o tereta tsa thunka tereta kwana ite gu ya tlo a nje sine qae ko tsuno thunka a qobeta la gona tsuno a khwe tsuno tshwere gwa go a gam ane a qham ka no ero tsha qam tsa dukuto tve tswa atana a gone go tsitema go tao qom ka teo tsana xa ise ke dukuto go tamete go tsana o nyo ka ratseone sa keri hiti yo te jara te khukara go tao ya ka dukuto kwen kwena a dukuto kwa te ya ka ra go tsa mtsika te nqano 20 tsana xa a nqoma ditate avasiya te nqano te tsheka go avasiya te u tsehe te se xa go tswata kwena dukuto go tamete go hambe nga se ke tweno go te go bem kwena dukuto kwetinu twenhwe tsena tsitsa xa go tshwakwe.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngmanam ka enga wa kesimuka yange gulika chilo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka nteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puling nga katene ko yu ya kaitang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju he nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puling nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kakam chike e he kwe madela ki ngkwaka ngawa ya kya ngawangki chimuka atika kya kwema hege kya chike ka hege kya chike kula yage ngawi chikwa kwee kwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi yage ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jate kete ekska FM ki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Onatensiva
4: Oe takhona mnyeche FM

107 o tagonong ya ga FM tsa maqesa ka temone teke fire tla mo go tla 54 tagonete jing ke go ano 15 ga minute teke e ya go ha se go tla 5 ire ka tisa ne 5 ire ti ya bana ta teta ko madiba mkwen he xa sina go madiba ga mkwen go tla teta tsa mtsika nde uta e kara kunye tari tamanga shiki ava hireta agone go jete rado so anisoka xa go tswa go kwana ncima temo yili tate kia to mandela ngwe ne 18 yuli temta ko ngobotse akwara jika tek xa go jika ava se a tse he te 20 kara kia bata to utshaka wesen rati Reinhard Kulabi ka punda Xka FM ki tonde tuata ya hanu te uteka mkaiji kai kuji te tuata ya teta ya cheche kwa te kwa na te uteka mchikimuto te kai kwa kwa tau teta te kwa na kai kwa te mkwini siki kwe klasana kukwahu kwa na te kambe ki eka mchikande te kie kwa ankwira hambe tie nga kweta cha nga kwena te kwa kwa kwa tama kukwa mchika cha nga cha kwa kita mkwe klasana kata te kwa na jika te muteka mkai kuji kan onyo karakta unisa checka te u tekam ke khome khagwe ka gona khome khago ga te muno te u kwintse ke kona he tseka mqae ku tsantsone sha checka kwe tia go a class no go tseka mqae ku jike kona e tsamso ka nge ate kiare ka te u kwintse ane ta khona yisere go jika ta go tae yisere go go a swe ta ene tsanke a koma a tveno tsa koma a ve kona go go jo kwintse a ti ta bana ncice kwintse ke te mute nta ha nxa ma ku tate kwe xa uxokuno ncita hiti he go tsa hiti ncita kwe netenge o khwete o aniso ka timiya go no teki tse hambe ta khona te xa uxowa te dawse ka te kung sa kya go be te nce etwe ndawse a kung sa kya go tamate si qasa na gono teki a dom tsi khuno ya xa kona jika tse ka mqa e go tsa ntsonisa kiri hiti o te ya ka te o tsana xa isike tse ka mqa e go a

107 o tagonong ya ga FM te ke foifoi tlamo go tao 6 ga minute se go tao nge kara go ha na te Reinhard Kulabe ka punda tloite ha tshwanete ana go ite o tla ko nce khuri o khwete o nana go 6 iri so ka sene tla go tlo ne nce tsane o yo kara tse o ne sa ke eng tla go se te tla go tswa go emba po nce skite mo ata te se go tao sana go tano te twa go ta go tsane tse o ne sa ke eng tsa mtse tla go tshwata ding rado sikin ne ti ya bana ta Mandela ngo e kwana tshika te twa go ta o ta kho mo go tse a tseke ke mtaqo Nelson Holly tata Mandela mo go tse a te darana tla go tshwata ntse e bere ga tla go sika tse tla go tshwasa hiengwe.

107 o ta khono ni ga FM tsa matsa ka temono te ke 5 ka mo go tao der ta ga minute se go tao te jao ka ra gwa na tswane der ta ga minute se go tao e ya gwa ne te twa ta te ta tsa sna te mandela mkunye no te nya go tao mo wa no tsane o nyo ka ra tsa one sa te twen ani tsinja te go ra na te ana gwa 18 yili ngimta ko mgo bo e he a kwana tsika hiti o te abase te tsana go tao te nga tsike te tseka go a hita Michael Bolton, sole provider.

41 minute ke tengo te tengo wa si ba ke konke radio ke fem te mte ke sen tete ni kamba konke o minute ke hi ne hinte ni mte tang kwa ngong anga wa mte program ege ya kabe no kafe de kanga program no yinge gantu ege ya kala tom te ke akhir bene ko te ke ta siga ma ta ho ni mte program ake tang lem te ke ola kan yimte ke ya siga ma ate ke khavesi ta gum tata ja ke ona ke khisi o khave kan ke ya wa kalo ke leng hum tata na gita ngong ha ko da sa gun ge te mom ta ki ta chu khum no mta program ke kan se ne ke kom si dam ta ke sing mta program ke chong tata ngi den ko da kna na wa kan hi ge ya wa kha shona ti pani ta ma sim ti ke ti kan kan ke ko shon ta ke ang ke ka ya wa cholesterol ne ke fisisa ofenang de gete so ku ke ki ya wa tin sin ge ke kalim cha program ke gang se ni ke yi koma se ta ko wala ge kam nam cha thore khan ati ta hana ricardo ne ke hambre ta se gite ngum ta kan ngam ki ke khisi kan ge ya wa te to bola gan kuna ta gete so ku he se ge tu kam ngwa ko shi kan ge wa te to bola mu ku ngora khbi gan kuna umta program ke chaunti mte kya siga mo ek pora gum tatu ja ke ona kan kya wa kalu kelen hum tete na gita ngum ha ko ta gita sa gun te mi gita au kam i mo gya kam at um khale na ko kan ka ti gongi di mo gya kam gam sin gen ka tikang un ko kim bli ke ki ko kam tete na gita ngum ha ko ta gita sa gun te mo ta gita tu kam ngam ta program ki gong sin ni ki komasi ta khon ngim ta program ki ta gastram ki wala yim ta ki ya siga ma ki atu ki kom ta ki khaw ngam ta program yin ki wa khaso noi ti o fela rit ki wala sin ki chang ngam ta ta ki ang ki siga ki ka klik ta mo ki di web ka ngi ya wa do khaso noi ti kani te ne wa ti ge he ki ang a gong ka ngi ya wa do ka fela rit te ne si ki ang a gong an ada yunga ko an ada ka o khale ni ki bunga ka tin ki ay ki tong om ta program ki chong kom te gen ko ya tunga tan ko ko ner tin si wa ke ni ka tin te ki ya sen ko tin ka mom te ki 16 minute kan kan ta ko yim te ki si ka ma ayam ta program ki chong atu ki kom te ki ya khol ngom ta program ta ko ni gem ta program agita gastram te ki wala yim te ki ki si ka ma ay ati tigri ke kom te kia kaba ngola sinegi chwangu jatka ngodat ngwa tefidehi koo.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam tika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana titwai e mwkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la waka nge e mwke longsa mwbaya Mandela kanilika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yoya kaita ng henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Madela tam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Chate kete ekska FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onatensiewa
4: Oe dachona njecha FM

no siri liko kaula pa hakam urutam khom ama muwa ave de khwa kwa hi ta ha re ta aki hi ya no ta sha te be hati khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ko ata kum kum kum khabana si jae ni jati gyawa te ko khwa di da sha de we si u ka ma ko to ya ga aki tan ku no kha kwa ti ya mu ate am kham hi ham si da kham Rabana chingum sana kuku oh dauk ya kum iota kwa wanate. O kuno siliwana, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwa, lina la salumwe, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Ye. Huahue aki yahoo, hana kwa tenu, ataha, taha kawango kakar mayai. Yahoo am kawango. Ai mai ama nei ama ga ya go ta go no mai te ke ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go kya kya ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke Kana yano here here, am koko mkiarem iyo kokuwe mkaba matiyo kukheyo am iyo kukuwa ma. Kwa mkha maka, koko maka, kwa mkha maka, atatiyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko nga eye yinko kwe kwa kwa yate. Taku kwe kwa manda isa mkresima. Taku nukha tuwe muwa a, ima koko mkha ma, ima koko mkwima. Wae kao kwa mkwa mkutiku. Munguli mka haya kwa. Nita kwa kukuni yana kwa kukoro kwa. Wae hera takoro nga mkuji. Takunu kasi ya kusa nkwa ati no. Aki kwa wati. Takunu kaba mkoko mkha ato ka. Kwa kwe kwe ya. Kwa we. Takunu amyintuwa ta nui mteiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jiwako. Tuna tu ama hiya ko tek emkhama ta si dri tuwa ko ta khunu kha twa ka te ka sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu kha duro khot kha sa ki kwa te no ata kha ata kha ata kha ta khunu kha sa si khu te kha goma si kya kare mka kha ta ko twa ak su di na kwa te bi tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e a ki twa sa ya te Tware ene takwe kukha. Takunu kha. Takwe kwa te man. E saw ya hiri. Kini sam nik e ya ti. De ku se saw ya kwa te kema. Saw mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkwe tam yo yo kunwa kukuri na kwata. Am saw mua koko ta saw mua te ma. Koko we. Koko ma. Nukwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiyo kwa jawate. Karu ankai kwa unwa kwa mga kwa ata te kwa amu kwa ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te kwa kaye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwa. A sao purane uwa kwa nunga no sao kunya kwa. Ti mkai makurina kwa ta. Gine ya titoma kwa te. Ta kwa ata jimati. Hiya ko usaw khabana asaw u uwagono usaw hiya ko ya ti e ata ko sha ti kha ta khwe ata e ti ta khunu ya kha sa ta khunu ata kha kha sa ko u wa khunu kha sa kyare sa na ko shi ta khwe e ata khunu nga ma ti ham ji o ka ha kyae ta khunu ha ta si sim ji o ka ha kyae ata ngui ku yo kha Ha kui ha oma ko si ha kia e kwa ko ha om. Sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tha ti sao kwe nu. Ha kwam ti yo aha dame si he. Ti ya ko ab jim ha sin kia re a om ti ha ka kre isa nu. Ha koro na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya ko ko je. Ta kwe ata nga ma kwat. Ta kumu ha sa yat. Ata ha sa se e ma kia e kwat. Tama aki gwi man ta hili kutiko gwi man. Kwe aki
ta go yo moti ita se ka itsongwa go ino a da ba se tsong a tiko a ba si a ka no tswa a ka ye a tri a tri ya ko wa te a ta mi ko a ka tri a ka sim ti ma no ta se sho ka tri se ne te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma te ko ma te ka ti da ba se ye tu yo ma a ta hi te ka u u wa go yo tani ko uma a ta khisa na go ga ko ka ka o i ko be ma te go kwana yo tu ya tu i o i ko tani ko ku wa go si a ke o ma si a ko te go ro ge go a da ma si ko a ka kwa ga te ko ge ka te mo ma na a ta yi na si no an ka ra go no tu wa ko ga ji sha ya ti an o wa ko tu wa te a ma gwa ko ma a be ga ta ko shwe bwa Sina kaya ko tia koro kaya ko kari na kunu ta ko si kumkwa ya ko sao ya tiki. Akita na tenu ata ya ti ta kunu kata ko tue tu ma kwate asa ta kunu amsabi nga kwate ni kia ukat. Ta ko nga akara kao ki tim jiu ta kum am asao si ya ko ya. Ta kunu sao te ko ama oka tui ta kunu sao ai kwe kwa kuma ko sao ta si kwa te ko sao wakwe kam. Ata ko kasima ya kho ta ko am omke. Oi na gwa kho iko kore. Aka ya ni sahambe. Ta ko si gan ta dao ma khane cha je ko no ta ko iki ya. Ma ha ka sa mu ta be. Ma mu kwe. Ha mu ta be u ta ke. A kwe ye ta ma ya hi kwe ye ya hi ke te kha ti. Ana ha be. Kwe kwe kwe kwe nita khani mahiya te tiko si kusen kwa khawana yae. Yae kwae. Che kha hamuwa tabere. Tino khaya anto anave. Go khahe. Chak go tiye ya kwe ukara hidinu ngano ti an. Ti anto anave. Ti chaki kuma tiko ye yae ke. Anto an karata nye mandiuma. Karati mo e. Tako kwe. Karako mo gini matwarara. Ai, adi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni nu am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta kwe ya gawuka iku. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro kao yo waka. Ta kwe hinu gya ni gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawuka tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka kwama. Kya weko ya no kasa de kuwa o tui ma na tako isa twara kom yim saapa. Taku ko twama. No am a chia ko kai moka tre taku kiri no yuko awa siya kwa ko tiya ko kama ti. Kwa mo kwa ko. E riku kwa tome hiko tui ko taku kao kim ko tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe taku ko shao a yi a shao e. Très bien, yo tchèw ta kwe yye kwe kwe kwe kwe kwe yita. Ha twa si ha tchèw tchouri kwe si tchouri na kwa ti ahe. Na kwe ya ya akara kwa ta. Tchè kha ya ya kao kao kwe sana kha. Aba si yo kwe datawa na kwe kambe. Ni kwa aka tana kha kwa ko. Ema tubi na kwe. Yo kwa ema. Kwe yki kwa daro kwa ku ta em chani ma ya kwa kwe. Sha u ata si kwa ya gwa Aka kuri, sao kuri, yob ka teo kuri ete. Titi o muma to mo, hambe koma. Kom ati muma kwe. Ata nga kwe kwe masao, ngataka yita kwe je kwe kai bakunga koma, kwe koma. Hambe ko atahi ata katsani ma yako kwa basani. Hato kuri na kwata, kuna kiase, kato he. Yawe kutiku ngai, ha? Am tu ma kuriete. Ni yaya iko iha aku ya perena kwa tewe. Ata tewe. Tura mkamka hita hiti u yako eriku kwa kaisi kuyako. No ate iti maka. Tiko ngim eriku maanja pako sa tiko njemi sa inko mye ma yata. Tiko ngim ka njemi sa inko mye ma yata kao ma ya woko ita. Ha ande kukuro kukuri aki yale ta. E makuwa kakale kutako. Tumibe mko makaro karanako. Takunu kam kakuda masisa kakwate. Takwate no kanama kona kutenu kyare makuwate.
Mara kurina we kham dita gu bak tsau ni sa tsa jao kha ti awan khuat

no siri ni ko kaula pa hakam o tam khom am mu wa ave de khwa twa hi ta ha re ta a ki hi ya han no ta sha te be ha ti khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ko a ta ku mu ku mu ku mu kha ba na si gya e ni ja ti gya wa te ko khwa di da wa sha de we si u ka ma ko to ye ga a ki tan ku no kha twa e ti ya mu wa te am kha mi ham si da kham kha ba na si ngom sha na khu ko ko khu da kya khu ma i ye khwa ta twa wa na te o kuno siliwana o kuno siliwana liko kaula pa unungu kuno siliwana o kuno siliwa lina la salumwe o kuno siliwana liko kaula pa unungu ye kuwa khwe aki ya khwe khana tonga teno ataha taha kabango kakar mayai ya khwe am kabango ma tikai ma ama ama kha ya khwe tahunu mai te kem ka sana ko ta ko sa ta khu yi ka bang ko kya cha ri ka ti a ta gyao dwa e ki ka te ti te si u hi kam e kwai ko a ki ku i no khai ta ma a ta a ti da kha si o ka kha ta kha ka si ku i no khai a ta ti a ti a ti a ya khu wa khu te ta kha te no kha na kya o na ko ya na ai ki kha na ya no here here am kokho mkiarem iyo kokwe mkaba batinyo kokheyo am iyo kokunga ma kho mcha ma ta kokho ma ta kho mcha ma ta atatinya hite aka ya ya gyara khuyo khere na khuyo akidama siko na eye ko kwe kwa ko yat ta khu kho ko manta isam tsesima ta khu no kha twa mu wa a ni ma kokho mcha ma ni ma kokho ngwima Baik, kau kom kom kutiku, ungulip kah ya kwa, kita kwa kuku ini nak kwa kuku orang kun, baik hera tak kuku ngam kuji, tak kuno kasih ya kusan tuat, no, aku kuat, tak kuku kaba aku kum kah tu ha, coba kue kue, kowe, tak kuno amin tuat, nuim tetim ah, amate, anak aku tahu, jiwa ku. Tu na tu amahia ko tek emkhama ta si dri tuwa ko ta khunu kha twa ka te kam sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu kha duro khot kha sa ki kwat no ataha ataha ataha ta khunu kha sa si khu te kha goma si ka karem ka kha ta ko twa ak su di na kwat ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e a ki twa sa ya te tware ene ta ko go ga ta go no ga ta ko e twa te ma e sa o ya hire ke di sa mme e ya ti de ku se sa ya o wa te ke ma sa o mo te ti om o ke te ko tim ka e ko e ta mi o yo ku wa ko khuri na go ta am sa mo ko go ta sa mo te ma ko go be ko go ma no ko tsa ma ta a ta te kwa hi am go mati go jawate ka ru an kai go nngwe go be nga go tswa a ta te go am tsoma a ta te am tsama si ona go ya ka no am te e go taye sao a ki a ta ya go tini sao o ya ta ma go nya go be a sao pura ne wo wa go no nga no sao go nya go tim ai ma khulina go ta gine ti to mo go te ta kwe a ta tsna hiya ko u sha kha ba na sa u u wa go no u sha hiya ko ya ti e a ta ko sha ke kha ta khwe a ta e ti ta khuno ya kha sa ta khuno a ta kha kha sa ko u wa go no kha sa kya re sa na ko shi ta khwe e a ta khuno na ma te ham ji o ka ha kya e ta khuno ha ta si sim ji o ka ha kya e a ta ngui ku yo kha ha ku ha ma ko si ha kya e ka ko ha sa ta kha ko sa nu ku ta kha tha ti sa ko lu ha kom ti yo a ha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kom ti ha ka tle sa nu ha khor na ko je u ti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko hi ya to kho je ta ko a ta na ma kho ta ta kho mo kha sa ya ta a ta kha sa se e ma kya e kho ta tama a ke gui man ta hi ko ti ko gui man gui ma koi a ke
ta go yo mo ita se ka itsongwa go ino a da ba se tsong a tiko a ba si a ka no tswa a ka ye a tri a tri ya ti ya ko wa te a ta mi ya ko a ka khei a ka sim ti ma no ta se sho ka khei sa ne te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma to ma te ka ti da ba se ye tu yo ma a ta hi ti ha u u wa khui yo taliko uma ata khishana go ga kom kwa ka re o iko be ma ti go kwana yo tu ya tu o iko taliko kunwa go si a ke uma si a go te go ge go ada ma si ka ka kwa ka ti go go ka te mo mama na ata yina si no an kar go no uma ko ga di sa ya ti an uma ko uma te am agwa koma ave hata ko shwebwa Sinya teko tehoro teho herna hunu tako sin ekum kwa yoko sao yatiki. Akitanatinu ata yati tahun hatako tue. Tuma huate asa tahunu amsabi na huate kiao kat. Taku ma akara kauki tim chu takum am asao si yoko ya. Tahunu sao teko aunt ama oka tui. Tahunu sao aunt aiku kakuma ku sao tasi kateko sao quick am. Ata ko kasi ma ya kho ta ko am omke oi na na na na gwa kho iko khore aka ya ni sa hambe ta ko shi ga ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya ma ha ka sa mu ta be ma mu khwe ha mu ta be u ta ke a a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti khati ana ha be Kwe, kwe, kwe, kwe, nita khani ma hiya te, tiko si kusen, kwe khawana yae, yae, kwae. Che, kwa hamu wata bere, tenu khaya anto anave, go khahe, chan go tiye ya kwe ukara hidinu nga no ti an, ti anto anave, ti chaki kuma tiko ye yae, kwe. Anto an karata nye mandi uma. Karati mo e, tako kwe, karako ma gani ma twarara. Ay, adi jia kwa shunga to mako. Kwe, kwe, ni nyo am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Tako ya gawuka iku. Ha, tit onwa gwe, oka kwe ku kwe ya. Akoro kaw yo waka, tako ya hino gya ne gyaru ma twarara. Gani ma twarara, ta gawuka tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka twama. Kia weko yaino kasa dea kuwa o tui ima na tako isa tuara kami msaapa. Takuko tuama. No am achia ku kai moka tre takuko ni mungu kwa awasi ya kwa kutia kwa kamati. Kwa moku wako. Edu kwa tome hii kwa tui kwa takuko kao kwa mkwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe takuko. Shao aji a shawe. Khabi khabi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na khwati na ko ya ya ka ra khwata che kha ya ya ka ka kwa sa na kha a ba si ye ko da tha ba na ko kham ti ko a ka ta na kha khwa ko e ma tu bi na khwe ti ko tse ma ke ipi ko da ro ko ku da tse mtsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go A ka kuri, sa kuri, yom ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe koma. Kom ati mu a kwe. A ta nga kui ko ma sao, nga taha. Yi ta kwe ye ko kai ma kunga koma, kwe koma. Hambe ko a ta hi a ta ka chani ma ya ko kwa basani. Ha o kuri na kwata, hu na kia se. Ha tohe. Yawe ko tiku nga. Ha? Am tu ma kuriete. Ne ya ya ko iha ku ya phere na khwate be. A ta te be. Tu ra tam ka hi ta hi tu ya ko e ri ku ka kai shi khu ya ko. No a te ti ma ka. Tu ngi e ri ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta. Ti ko ngi ka ge mi sai ko mi ma ya ta kha ma ya wo khu ita. Kha a de ko khu ro khu kuri a ki ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ka ro ka ro na ko. Ta khu no kham ka ku da ma shi sa Ka huate, ta huate no khanama tona te no kiare ma kuwate.
mara khuri nawe kham ditago mo tsewni sa tsa jao kha ti awang khuwa te